Hello, Lakut. Dunga sutia ka semana ko lang buat utama itu luta. Ulami ay pio tin lugo August 11, 2026. Ubang ako tiyo yung alis yano ay pio JBJB kayo tin lugo. Siyot tamakaw gama si September 11 ang wasugil kong may jakate si mani pekulo at yualolo si mamatataba ni New York. Ikaw man ang ating wakato alaw lang kami kamasin. Kasi yan ni Jamie, ukala din, ukala kayo na kumik. Ila dito katta nga din, na ukala kayo mo bunga huwi na katatok. Ay nga kayo lang ako tutilo. Ila itong nga sutera si man, Jamie mo kaso nga nito ba na inutitut. Tusasaw kayo nang nila may tilota. Tamani kalau ni semai nak jangan waktu api util lagu sekian waktu osu hati atau ni lawan orang kahani teh mai tu api juga bukan sih nak lagu anak kata tu ni solo kira ukesa itu nila suatu ya kata kalau si majuk mana yang ilak ilak teh mesti sana yang majuk dah mana kau biasa tu kalau memang tetap nak pijam pijam ni ati lagu lama kau jami. Tana ko jamita Johnny Adams tana olat yo kata mi yo kaswi yo kata loni luta mane pigang na kapilu kitu so pigani katigo amal people le yo sakin yo tana kat kawisa lutu people le yo lagani ar loni

Ήταν πίτσιστηρ να λέει να μην γεσί. Και έκανε πια μήντε νίκιος γελός με μηνύτη λόγω. Μα να πήπα λέει ότι όταν με πατά τα ακούα του του γαξέι τα μάνι 6,000 γονέα γονέα γονέα τα μάνα κυκτάλο με ilangit isumam mata ta ko kaya misulo akanay ta misulo akatakay ta ko tutugak say katin na kulo ala akanay makone nga ilangit isumalo may matataw ta na nun abong mga watin na kayo minister Brian Kunuk tamasami nga apit ko tiyo yung mikiw tutugo tusang na katigo tusang aksit tema ilubaksyon ni alam ni matulo mi kaya rake ako api ulotok teka ni ang likang kutusel pinga ni 115 tama na lo niya kang mong niya kalutiking niya kut kaya teko ilagay ako api katangot tigit isumagayaw po si isumagayaw tiyak po si nalo ng ito teka may nakatangan nila for your information there'll be funeral service for late Karakayako at St. Anglican Cathedral at 1:15 p.m. Burial to follow at Apex Cemetery. All are welcome to attend and condolences to family and friends. Isu magiyo busi, isu may nak. Mana pipa leo tisak sa okay nang nalang may mata. Utang may gote inutito kayo sinyang mayugon.

0: Ula, CBC, o kayo tatangi pibali. Mabang ako sa anak to. Tanang uti pa si Zatsizileng o si Medyo Pijakan liw ni Inuak si Jumini Kingan ni Tako ang ila kapen at kukukay na lang matakingan ni Pinaso ako si Unungo ni Palaisik ko tako ani at aniyak ako sila ako nito yala at tanak tumay ako si Gating Palaisik ko kay ko Jumini Kingan ni tahan ako kataw so kang maggutal limang may unus ako Palaisik ko na ni sila ako tuyang utimik anitay lima jumi iluming nga maluking nga may unay aniya kakulay ko niya tuti tako kamaning ini asing palisi kaya ko jaw lao majut ilagi jaw lutik arawa mito abang natuloy ka din unu alima kanitay lima juminang kautin lugu unu na pumipi kasi tuni kauti sakti tiko sila lao to 42 ni akka kulimik isipalok subigak pasidat sa jaleng ulat tuni pejagal luno ino aksi jumina tuhot hina mat 36 ni akagulim mi ak nami amalu hati kujaw kajok ikhato ibim utila kujaw lao to September 15 ikhalunni kingan ni mayunga Jimmy Manning o kalaw to taman nago huwaksanak tu lao to nuna bumayaba talaga na mo minister ni kayo na hatiato kikatalo mitutuit amisungo palayane ang nakajangin ni kumpapalibing nga kalawak tilugito tutaw ko na ito 550 mik 6,000 mo tako nga lang utik tula kayo nakataw si mamata akagwe huli tako awlat awlaw tilugin nuna buo madulog at tiwat awatil ka si kulo ay si malaw takak mijuit taw tako at tuktaw na katoy na kaya hangingit tutu tutu tay amisulo alam na pata kasi ni nireun na hatsya to amisungo pala na ang ningin ni hanuing ito pata tay may lilaw mayok Minister Brian Kuno
1: ato na inung akit kasi mga man ato kumaya minu ato sutik kakasak to katang minu ato sutik tako ano sa walda ni ato kikatara mo ato to lutik ato to sutik
0: Okay, tatu minu tami pekok saya minan ni si jokal ilau majok ikhalun ni ikhalun meo class kohler tai mata ku ati khaktuit bladder wart nani jamin ingi go ikhalu iku ngani tai malu tako okay, tatu minu ngitu igo amalu tana maku waktu tu nani jau si malu tu okay, tatu minu kohler okakakan ilau tu taman nani na ikutau jo okay,